Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Haka zalika, akwai kimantarwa cewa an samar da dandalin haɗin gwiwa na ɓoye tsakanin wasu sassa na ƙungiyoyin Fano, waɗanda ke fafutukar makamai da gwamnatin tarayya a yankin Amhara da kuma jigogin Tigray. Kodayake babu tabbatun bayanai kan faɗin da zurfin waɗannan alaƙu, wannan sabon lissafi da aka samar akan tunanin maƙiyin maƙiyina, abokina ne yana haifar da yanayin tsaro mai sarƙaƙiya sosai a arewacin Habasha. Bari mafi hatsari na takaddamar shine batun yammacin Tigray. Yammacin Tigray, wanda mutanen Tigray ke kallo a tarihi a matsayin wani ɓangare na yankinsu, kuma mutanen Amhara ke ɗaukarsa a matsayin ƙasar Amhara, ya koma ƙarƙashin ikon dakarun Amhara a aikace bayan yaƙin raba ɗaruruwan dubban mutane da mahallansu daga yankin da kuma zargin juna kan sauya fasalin al'umma. Ya wuce batun takaddamar iyakokin gudanarwa kawai, yayin da hukumar TPLF ke kare batun dawo da mutanen Tigray da aka kora da kuma sake haɗa yankin da gwamnatin Tigray. Gwamnatin tarayya na gabatar da tsare-tsare na kundin tsarin mulki da kuma zaɓin gudanar da zaɓen raba gardama. Kasancewar matsayar ɓangarorin biyu da nisa da juna ya sa yammacin Tigray ya zama abu mafi kusantar haifar da sabon rikici. A wannan gaba, babban kasada shi ne yiwuwar dakarun tsaron Tigray su ɗauki sabon matakin soja zuwa ɓangaren yammacin Tigray. A cikin irin wannan yanayi, hatsarin rikici zai iya bayyana, inda ba wai kawai tsakanin gwamnatin tarayya da dakarun Tigray ba, har ma da mayakan Amhara, sassan Fano, har ma da ƙasashe na shiyar kamar Eritrea za su iya tsoma baki ta kai tsaye ko a kai kaice. Wannan lamari saɓanin rikice-rikicen tsaro da Habasha ta fuskanta a shekarun baya na iya kaiwa ga wani ɗari'ar rashin kwanciyar hankali mafi girma, inda layukan rikici da dama ke ciyar da juna a lokaci guda. A ɗaya ɓangaren kuma, abubuwan da ke faruwa a Tigray suna da muhimmanci ba wai kawai ga siyasar cikin gida ta Habasha ba, har ma ga yanayin siyasar ƙasa da ƙasa na ƙahon Afirka baki ɗaya. Idan aka yi la'akari da takaddamar da ke tsakanin Eritrea da Habasha a kwanan nan, tasirin shiyar da yaƙin cikin gida na Sudan ya haifar, tare da ƙaruwar gasar ƙasashen waje a jan teku da ƙahon Afirka, akwai yiwuwar duk wani rikici a arewacin Habasha zai iya haifar da hatsari a kan tsaron shiyar. Musamman idan aka yi la'akari da neman hanyar shiga teku na Habasha, batun Somaliland da kuma saɓanin dabarun da take da shi da ƙasashe maƙwabta, ba za a iya ɗaukar rikicin Tigray a matsayin matsalar cikin gida kawai ba. A taƙaice, babban jarabawar da gwamnatin Abiy Ahmed ke fuskanta bayan zaɓukan zai kasance a fannin tsaro ne maimakon sakamakon akwatin zaɓe. Kodayake rashin kwanciyar hankali da ke ci gaba da faruwa a yankunan Amhara da Oromiya yana da muhimmanci, sabbin ƙawaye da ke samuwa a Tigray, gasar kan yammacin Tigray da kuma tasirin Eritrea su ne suka kafa fayil ɗin tsaro mafi muhimmanci na Habasha a lokaci mai zuwa. Don haka, kodayake yana yiwuwa zaɓukan samar da hoton daidaiton siyasa a cikin ƙanƙanin lokaci, abinda zai tabbatar da daidaiton Habasha a matsaikacin lokaci zai dogara ne kan abubuwan da ke faruwa arewa da kuma yadda gwamnatin Addis Ababa za ta tafiyar da wannan rikici. Musamman idan ɓangarorin suka kasa samun dandalin tattaunawa a batun yammacin Tigray, akwai yiwuwar zaman lafiya mai rauni da aka samu bayan yarjejeniyar Pretoria zai fuskanci babban jarabawa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da ni Yasmin Ahmad, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandaveji Olu, masanin harkokin arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Türkiye.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.